Ya le ikyo ni te kuti na cha o ta to kong nong Nya to ta ki na ya le pen du sa tong kyo lu shi ha Tho lo lo lo wa tia Ya le na shi ha tan tha ka cha ni cha ti mu Ka ki ka ku lo ka ji ke na ka nya rong e pe ma Shin ji do lu li pia nya li ti